0: pe boyo njo boya nu e ndu eni to ba pade alaanu ni bo se wa yen o di dada ko angeli si o olorun a bi oga o adupe lowo e oba to ndari afefe ada ogo pada fun o o se gan o e ja gbadua keji ti olorun ki ko eni kan ni kini adua fun idari je ese so o ti gbari oni bi emi ba nsami ese ko si eni to le duo bibeli so wi pe gbogbo eni to ba gba ese laaye ninu okan re oni adua re papa yo je ibira gbaju olohun. If I regard iniquity in my heart, only the prayer of that person will be an abomination. Se man ti an pe ni rira abomination. So ko so gbon teyan le da mummy se ni jora yin loju se le kunle daddy se le kunle pe baba dari ese mi je mi oju ba yan na lo beyan ba ti mese lese nko won ni oni pe lori ikunle ese to nda yen so fun mo ri awon eniyan ni jo Sunday ni program ta se ni ijere bi won se ngbadua ti won tun kun pa won ni seyun mo mo ra awon eyan ti won do balẹ ti la won ni fafaku fama won ni mumukumu mo mo ba won yo mo ba won yo mo rogun logun awon to gba Jesu gege bi oluwa to lugba la won. I was happy. Now bi won na se wa nbe yin o to biju esa ka o kan ra kunle kuni baba dari je mi o ni se be mo otan ladua keta ati kerin ti mo fe gba o ba sise lara re o oluwa oni bi won ba nsami ese ta lo le duo ati kunle waju re o sugbon idari je nbe lodun e ka le ba ma beru e gbogbo ese lero lolu ati nise nitori iku atajinde re dari je wa laro gbogbo eni ti nbo mi kakakiri aye dari ese wajiwa in the name of Jesus Christ ogo ni fun Jesus Jesus oluwa wa. Now eja dide nle eja gbadua keta ka to gbele kerin elekerin inu oro ni ma ti tibo mo fe soro laaro yi mama ambo service loni o ago mejo abo oni isin alakoko bere elekeje o bere ni ago merin lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen pepe yo pomo angbara di fun ipade majemu covenant prayer ni ojo Friday oni wakati kan abo lati join gbogbo eyin omo olorun kakakiri agbala aye to ti wa comfort life ri boyo ti de be ri o ti wa si church yen ri o wa mo emi olorun kan ni ba mi pade oni ka bo pade ninu auditorium wa titun just for 1.5 hours time to ba wa convenient fun oni a si di adua yen ni ago mefa ni idaji ni ojo Friday yo pari titi ago meje abo laaro mo lo bi ise re eyin to ba se pe te fe wa niyan to ba se pe laago mesan lo fe wa ko ba nkankan je to ba se pa laago meji la ni 1.5 hours ni to ba se pa laago meta osan to ba se pa laago mefa irole lo fe lojo Friday to ba se pa laago mesan ale lo fe dede ko ba se pa laago meji lohun lo fe eni kan ni tin ba wa ta laago mesan se ni lo le mo ife lo le mo ko ba nkankan je ba se gbadua ni agba yipo niyan eni kan ni ki la nbo wa se o nkan nbo wa jeje to ba wa di on the 7 lojo birthday wuli odekunle ma wa fase si eje yen ni pe baba ko to di August odun tin bo se nkan bayi ninu aye mi mo ro bo ti ye yin so bo ba ti gbadua wakati kan abore tan ma o ba mi nbe ma wa nbe throughout ni mi o ni ku nu church titi ti o fi daro ojo keji be ni ma mo lago ma mo gbadua fun yin wa mo jeje ma so nkan ti emi olorun ni ki so fun yin iyen lo be adua keta ti olorun ki ko o ladua nu gbogbo eyan gbe owo soke wa ni baba sanu fun mi ran mi lowo ko sibi to ba ti le da ko anu iran lowo gbodo tele o le lekerin olorun jo kini o to su loni sanu mi lori oro ise mi ni party iwe igbelu mi ni party education mi ni patoro ati loko isu atenumoran ki jona olorun le ran lowo oba ba ni se ni loruko baba to ma ti temi mimo iran lowo dide fun o ni gbogbo ojo aye re in the name of Jesus ekigbe yo ran mi lowo yo sanu mi mo ti mu po ba yen oni laarin odun ma so ise mi ji olorun lo soro oni ti n ba binu ma si ran ti anu mi ki olorun ko sanu fun o ki olorun ko sanu fa awon mo re o gbogbo eni tin gbo mi laaro yi wara anugba ipinu olorun fun aye re yo di mi muse in the name of Jesus Christ an eje nfe le ikun kin sare ya yin kin sare so ile iwole loni lo mi wa di number eleketa omi number 3 la fe lo an da jo omi boya osese mba wa join for the first time to ba ti this start nisin lo wa bottle water kan iba se poro o le bu sinu e omi yen la lo ojo mewa la fi sa omi mewa jo omi mewa yen nikan la fi we nkan merin la nse si omi lagbaro lohun iwo na join wa laaro yi o dekunle epafras lori youtube o dekunle epafras na ma wa lori facebook tiktok ni 6:30 join mi nbe gbogbo se nje ti olohun and gbogbo eyin te wa ni uk lagbaro lohun to ba di tuesday on the 18 yen ni pe next week tuesday e ba mi so fun awon eyan yin bo ba si fe gba flyer ti ba ti pa yin nisin ma fun yin ni number bo laaro yi kin to mo bossi ka to bossi nu agba mi eto ni church ago mefa abo loni ni ma wa lori facebook omi wa di meta bayi mo wo nti o sele ti tele gan itanle now e wa gbon ti mo fe so igbogbo le gbogbo eyan omo olodun jake jaju aye e gbon ti mo fe wi e wo nti mama iso ka fi gbadua ka to gbadua number 4 I'm born church loni e pe mama yi kin sare gbo bo lo se ba nbe wo
1: Jati mo ti mo comfort light ni banu je ti pin lojo ti mo